0: mata kanahu radim tambege wampula yoden ko chukurela
1: asante wanjibala jiwena na junior kumila wampula yoni ruthene
0: ndiko chukurela mulu paja kuni afa mbe ko ni mreta mhokolelo wani
1: asante ko chukurela
0: ndiko chukurela mulu paja.

Radio Mosambique mo studio wa Mpula. Elante basimathe basila ke khaya esabadu mekwetra ya mathanu. Mora setembro mwa kholwa 2026. Ranto amporomani wa esumana. Antanu pula vanshava wetra mikuhasa ya washukura mosepomotra na kamasoso. Na kameni hamiteko sa nakoso so kalifera mekwa lava sa isabadu. Pantaru kumareka patamunda masipu pakupake ketere ya esea tora ya vosisu. Nalo kumareka pashika puto chenu hale programa. Muhammo sa wakuta esumana. Pakumareka pakupake ketere ya tora ya vosisu. Tatu kumareka programa ya namwane. Nalo kumareka ketere ya enovo orash. Rato kumera hapa chikaputu. Wacha nuhele programa ya linia direta wa ntrava na ikuna. Na shirika huma putu hayo. Uyuhu ni kumali hiruwa ya fera ya nakoso ya fasi. Enirani ya orikacha provincia wa maputu. Tapishatishitu wa marakweni. Walang tatamali hiriwa ya niran lanla nana ko sa lupale moro mong kunimu. Niran niya o maputo tapisheni kihimaka utuliwe. O shito o marakweni no kanle o rikacha. Ang warikasa teknika de Gracion Rosario. Nikin labo la mushido kitani wa Samjo Augusto. Kala sabato kaya kampate muni wari na sabato ya morerelo. Sabato ya paraka wale anro mweta na koswa ywa sisu ila. Kala sabato ya morarelo ya yulu palisha yovrikana na mehiko makina ukweni. Anro ya wale kekai na koswa ywa wete uratenyayo. Kanto wansha nupwe la oro wa madra, oro wa mutipa hata. Hivo mutipa majokwa. Nakala nupo lakina kuwasi isu ilo roo patula kuha kuha sa wetele kampanyo la motoro shiliwa mwahiyu. Kanta makaripa nupo la roo wa maburu antiki wa mpira. Roo wa hawehera mishindano sampira sika mishindano sampira sote kula sambairu. Watono kana mkuma numosa anampulensi kuha yata na pili. Kwa rika spoti kapuroma kila makaripi. Disportivo na kala on la kan 25 de junho, foram para a Manampolis mko haya wa neta na pili. Tanto na Manampolis han lo peri avanto comoni wera panyiwa makuru manli. Aloka mission tano sapono jo norte. Mutola makura lava manli sporting kamusani disportivo na kala taru hola mshitasi ya sa Manampolis. Watu tulili ni kuro na sporting kumunapo musaruni ason sportiva a wangoshi. Sinkwaraje 12 minutos. Bon dia. Trei surakan hikunlo na pisakaro. Ono pio holo.

Raconta gente san se pon la nirate liwani dama isha ni rawe muchachi se pon ro ranteli havani kina kwene na niku yare koma ya yalala musi yalawa tenla yawayo walova maliliwa mutian rohacha wa hanle mukhaya

Katwa kena rukumira laka na huu na muhamu sa wakuta esumana. Shaka kumi la provincia wonia san ruhila ruhila ule lova muhola mosa. Onrova ni hene ni huku nla ulova na esaba duila. Wakwe drama tamwa setembro mwako la 2026.

0: Oke yo ya soto ki ha etuyo kala na murere lo mulu pale. Okala wira oni na fashtari waireta sa niku ni mwahu.
1: Makomaso atuo tena mutomana uriana Radio Mosambiki season mpya hiano ashina mane o Radio Mosambiki no rono kumhereni laka nikuru na amira votene.
0: Na laka nikuru na amira votene laka ni mosa ni kumheri wa mshtudi wa Radio Mosambiki. Ni nakali heri wa Tony UNICEF.
1: Eke kai. Masulelo va munamganyo ama para. Ah Jessica o mota pi ni pi ya ho mshtudi mo. Mwaha huni ngala huu olavla ni kula nolelo kutikini ni hainshe. Nenrola vula wariari wa oja iyoja so tukihea walani. Ohija iyoja so hitukihea. Oote mwaha ni ntuna huwira we ni lavule ni kula nolelo.
0: Eke kaimasi olelo murini miyo Jesse Calvar wa mosaruni mwa paraka shati Paulu. Abdul Karli tuzuruma kinani. Celestina Pedro, Tony Tokiha, na vetoka kajildu makina, Tony weha weha programa no sana mono Radio Mosambiki wam.

0: nsira
1: nsena kireru ala ora mare
0: une khala wowe
1: jinkhala wanne hi baba
0: ah wanne hi wana kusi wenno
1: wana kusi wenno
0: mhm kahaya mkhala lo ashana shina man ashana shi tiyana na khala shana shi lupona yawo athu ane khala hay mawanu mathwele lwa
1: yenni thwele ra tene
0: mhm hay haya
1: nenne thakula pahina kana ikomasa honenne na akantoria hale
0: a khala alipowe pawono
1: a khala makantora nipa ana manala na thakula pahiba na sevela ai
0: ikoma yesa khala irona kasaya
1: na takila kasenye
0: wo khala nini wata petre wo khala nini wa
1: eh
0: alu hani
1: nikia
0: a nikia
1: eh
0: ndanyu khamne pa nikia no
1: kenepa
0: nakuli hana kana
1: kenepa i gomanto ana wi pa nepa ba yana nika khalle ba
0: ha nimu mane koma
1: mane koma
0: ha ya khalle ba ba
1: ya khalle ba banto ka mo pa tu
0: mamo pa
1: ora tene
0: ai nka haya mukuta kusula shimai mawane mu
1: ashimai mawane mukuta kutona apanya hospitali kanerina hinye kanerina elimo ya pia bala nemo ya takasa pa hinaro ota iwe no haya masi
0: vathu yakumana no na hinno santika ka oima
1: ee vani ndriko na khwali omololi utokuma ndrika home mora ka mamwa khala na mane alupale mwa khala na mane alupale pa hamira aniwa na naya munka lo so ferari pa hi masi
0: atron tantaka here hai mitako soli mano thola masi o phyo ka thiyo
1: dati baba mira bala alupale naro momoro hiyo na shima ina romata mashi baba na mwana leo rke na nkhalo vela pahe na mwa khanya ri mo roiwe ai ne mo nera mara ka ke ndo bare tima ka tha ro mo ro ina
0: shipirtali mo to ko uiwo mo ha wa mama mo ha tong ko emelela hemela yem bele beli ha
1: u nde ta nera ne asha ma ro shipirtali wo ra ka ma u labu wa mo ro mo lu pale ipiro zo the pakase ya na ga nna mukacha mi homunje ne pahe
0: ayo tshilo panale ambara kamita ko mawane mo mandua ape kha khanle ba khiru khanle wala irata yosin khala ka so tupa ina be kana
1: ga khanle ba khiru masi wa chef yola wanne hi wenno kana rena ari chef mu kana nemo ero mu wana fulano wana fulano tawara kama utambe irata yeso ta bo heli kana yawara na kala no gusha para weyo
0: ya muli pihera ko feru ya rebe
1: ay ke muli pihera wera mitego ye ni vahiwe ke wanne hi vavo thanliwe ke awanne hi vava vahiwa vara mitego ye sape ona ne varla wanne hi vava toko ni niwa huwa ku hiwo
0: ayo
1: ye nayo
0: masi atho ya chaliwe makho weria matumi hera nera ka hai
1: anne khala kamwane ma bahena asu darna hutu anthoma kai porudu te matruvi korosho ke na go pa hana la bosho ro khopela o mululi u mashuthuna wawe mwanne khala na mathoma pa he
0: ne khala
1: ntho
0: bale pero sidu mu yo hani ba ka wala yo lo khale pontho pato hi
1: na mathoma na ontho pa ro da ton ni la wera ba ke ntho matanto ntho awan la pusha ti ala ni go ro fulane ntho matanto ntho kena la pusha a shi tumu tro hi ngore atu ire ya oni tumi ha pa hi wo thuna wawe
0: iyo yo khale ke na go ba
1: ae pa ke khanle mashitu ine vega la governo se yo ne ke hinyaga hinyeyo istarata hospitali kwane hinno kwana gusinno inkala oka jamihe yabo banjene
0: istarata tuna kuvela pebisha
1: istarata ni kuvela batiela yawan namuka para walo reso maka wana gusivo
0: ayo
2: lekini ro sito yatibu
0: iwo ne bara ne mawane wane hinno
2: leka kamtudeshi
0: Kampune shipoi vale
2: Kampune shitiyo lon lima mata
0: Nka haya Yavara mita kosa ya so lima Mure muna arela
2: Onni ke tela so Matuwe lo ipurtutu ye Kasi nkala sana Ena Mwaho wara hiyo Mwomu kendono na matuma Ontoe pera se moha Ani mwe roma ura tuale Ole loba mdiwe lika sentuma tishi Wese wari kena mdiwe lika sentuma terenta Shababale, nani kutakuta.
0: Mtoba, yawe kela yare. Yawe kela na matuma yao wala yani nui hamolu mwana.
2: Kini nui hamolu mwana hawa wera. Hiyo, aro ke akunya anthomana ne ke pero se ora era ala no musuru khaya mo mutampe buruga ala no musuru khaya mo mo ka ya thuma anro dumi hawa we amudu mehera mo fonto pir sero okuma kala mo ki bona ndum kuyo lona amudu mehera ya e pero ke kale mo ha ne hiana na me na tho ka bote ani gure ke teshi evente kahe problema machan so wala ndore pero so ba ere mo ha bote ne ro afula no ne ro panya vinte bote ne ro panya ne ro ne ro panya e pero so mo ha machi enir hava mel mundi mo to e tu biha bikin tu 55 agana no tu 60 agana no tu 70 enta ba boto nani kota kota e pero so ken kale mo ha
0: e thwela khambe kana balansa ni
2: ba balansa ni ba khandero e ba ne yeriwa ka mashi ninni wa shesha ninni wa shesha balansa eh na
0: adono na apila
2: saka oh no na tu na ya apila saka eh na mashi so i pero so
0: ah ini verikana
2: ini verikana
0: yo khale le hi mo wera thu khale palima yo rane ke akhalan me matu ya ya gilu pili ya gini gilu thanu gina gilu thanna mo ha gina gilu milako me thanu ataka ha anam phavela na matu mo wera thu mane pero so ke lo holo elo wane no kipi he
2: o wane no yo pia sena ku sila erin rema ka hedi ya lokunya ni ani hana yo orkulyo ah mbambi khane ka matu ya ke sakho pele minu mpoto ro mtaka hera ni mutu mkena ko wale kam taka hera ni mutu mkena ngulo ka o nyom ko shema tuani moroma wa hafu lano asena wolo ni mole musur kholo honyene ndaye te ni ruhala operi te ni porto sa ho ena
0: va nka haya mpanta wa shina ma hale ani fu ni mumu kanta panyara mito kosoli ma
2: mashi iria rila va no en mite biha en te biria rila apuri ipo yi khanlero apuri tante baba ba ahi baba apuri yawo wa ni wani piawo uhiyo la baba na aruna puri ena idama yi khanlero khala sendi khanani paistore ie paistore ino mfajari kini hikunno ena nkala saro kambata mashepa iria rila nka kumi uyo yote pesha ya poi so apuri tante pana mwonda ka sepere
0: ndo ana kuma ga hai
2: a ni kumi ha mu mutum pa yo mu mutu sa wi hutu sa wa am su lwa ka ta ta ka ni yo kamani ni po hera na pa he
0: ndo ka adu kan pi ko na shefi ro hi mo gara ma si yo kuru ma ka ka ga ye
2: e kunyele ndena e kunyele ndena shefi we nen nen no kena arangar ga ko panya shefi le wera na kala e kunyele andena na ro ha andena la ro so ni mfukela na wenno wenno khelevela naka mashala na sokola kwa mashimi nsuri ka helevele liwa mashi anotikela hi hale poja ya shefala hinja kwa reba etwele herane ke atwale ke hiyo kiliwa ena
0: mkota ko thomo nji bana ntepa odika ho ndu mkhalelo ana mwana ho ro shkola mawane muni hai mpanda
2: mkota ko thomo nji ene ba yo ho ro shkola na mane eke khaye o te pantu vela bili ho principalmente mi yo ba ba go khana na mwana oitu mashibiyo on soma ba pena on soma tu yelo ya na mwana tata i na khani wo bosha ka bo on somo re mwana moha tu resto aro ke late
0: do he ni
2: en ke suela ko ke le da mi yo era watu ro ku skola mashine mwana ka mkele mulu pale o so bole mpaka sete makalase o ke late ye yo ndu skola yo i yo te bovela bili hamu
0: ale mpando wa shipa hapa wala mpando wa shina mwana hapa ho
2: nabe ele mimi nyonya ka hin mpando wa shipa hapa mutu ono lime mataiye on lime mataiye e buru ruweria ndakala ka yandeka wa hina du skola wo ka he wara mwa mbiya no porka mi kenda ale wara mroko skola ale abyesa kanu shiki ano fintari pa he okela wale kema kela wale chaki hinona mane ramiyo ah ka he mkuta kwa shipa ndakala ni oni ruka ruwi ana skola no ar hina du skola mahwa shipa eni motiwa kahe mahawa shipapa hiyo ni nna aruma tu hiyo ni kala shipapa bana mayara na mwana ale wera mrowasi ku shikola mashale kampa vela sa nina ya monela rupa hi na koso mwera o kwa lukeri utumia etu kwa lukeri paransha yi ya ya ya ba ha bara murema kala no kali woneliwa makala ayo ni mkuta kwa tota okite penshe ba e starata yokuma ositato ofaina iwe otaiwe erwaka uhiele ona maita ho yele ngere ni bo antio envero enkuma faina enaro wa lorenzo enaro wa matanifu enaro wa namkhawa enavirava enaro wa mbako na kuzi ya deneng phabela hore loke go bela niwe ka bale ona a shuta riyo ya nenli hospitali mana na hale ore hospital na gore da gore loke la na gore ka mantsiu wanna mkhawa parasa 3 km oh a 4 km parasa ke nona ga eh wana mtholo wana khalebo wana khalebo yo ne malo ro district olese o mokobola por en cuanto then o khubela na wana ku no olese wanna mkhawa o go rapale na na halo khala sana ba eh ba ka eh ni min kino na yo hinya sunta hospital tu o te bune bela beli di strata yeyo antena kinrena antena ndena wana ku sibe mo kinna radio yo akana radio
3: na
2: nto yeyo kinna radio Baba, nana halu likari. Redu ni mwa brotera ho tabale. Ba lo tabane mwa brotera to sitadi ka to tawoi. A khole bale yo la wana kusi wenno. Khono ne kenne mphe redi. Ena, redi so op aliwe para basitati we yo olosha wewe, ba se para hi empire mo khonne phanya. Ena. Inte ko se sa kunya yo. E skola secundaria, ba se iwe onne kimli wergo onne tuwa nona. Ena. Chikola ke sekundari anle lokini werga nito enne twana nan toba kenno ne wara apa apa ya shere wale pele menu shi anone le ikiriri se seng mo khala ikharari ya menta de kala sa na ni wala hiyo da bena shi papa na forsa de ke ta hiya la thamaita amaita la sa tuma kala sa na wona ka tapa okela thi kana de bolesha o ha jala ni wi kare le ko chikola pa he eh ba shi ye le o chikola tho o chikola wi wi wo ndakala athwale bale ale ale basa bale ala athwale to tohe soma se no the ndale yala la mera yala class anse yo no kota sa lo chikola ke weta ndika wera mori masina ba khalle ba yala mera wana ngona ya bale ale ya wona ka ngona lepa ita saka mi yoba ba shika ke na mera yala ali ah do only one lepa ndo yelele e fara ude para hiyo por en cuanto hino mata sete makala sepa wi ke na yo ndakala tsama shini no polo tikela
3: Masih muka tak kau suari kalau asin nama yang ada berakus sampai mana?
2: Ayo.
3: Akan lekoh hol.
2: Asal mereka, ena. Oleh mana kalau ni pole? Asal mereka orang ke sekolah, kena nuher. Mete kau ya sawi paya. Kini, kamon rawa hol mesti sama ka. Masih mana mete lese itu makalah se. Okey lah. Entah ni i kerok kena nara. Masih nak wipe? Onro rawa hai. Aitenu maputo. Onro hanya hene. Aitenu nakal onro hanya hene. Nikunya. Nikunya kotomila desana. Dewa mikiru kiru kinyonya.

aiwa monne ke kosera nyuano na yeve muri mola moton ke va va we ina ri ko to kolaga ke no na muri mola bavu trinere ya pahi a kala ni vira me mo pahi muluko le hir o hiso la kawira onurani hai ro hoye kurai nar mi ano ko hanu ro mela yo ro mela mai ko ina ra va kon ro mela ya mutukila thimasi mariria uite pihanto uite piha uite tere ya mai ko mo ko shere anyun to mo rete suma ne mo sora karo a nya ka ba le country ga tho na mu i ro re to ma ha wo wi ra o ro me la mi rete se ye ya i tu sin ku shere mi rete ka sin pisa ka sin ro te i wene mo ne ta no se ba ba ne ba vo mo koroma e no bo ra yo hi u ni mnu tu mi lo ko me ra ni mtan na mo sa mu ni wa ni po heria ni ma si po mu shtu dara dum sa bi ki wa mpula Intiki na uniasa no, na muna mniwanyo, kabdelgadu zambezia. Mota nipia uguru waku, rila mosa hekohe, ni hekohe hai. Ndewa mosa, tepiva vela poria ti, omalele ya maana vailaka, kondero omalele ya. Anche na nire arikimu ichua, kurupa pahen. Ah, ntova wae, mukhalo ore keno nire. Irma mbaluwa kuru andre mana yune lendo ni mwiri hane. Hii, heng. Mingi nrupa kino sheliwa kaya traka. Hii anaka ikwetali.

0: mundi wa ngakile makomaso radio msambike mhina mwalaka radio eteta kamawani simana ile programa nenro kumheri ya mukulutu wa mnapo ekulutu mosa eneri wa osedi di abril wowo ninkela hu oviravera maporo ohi enasa noro shukuria eponti mosa ya mukulutu yole ele ana munchene kwasi kina kwene anisaya wishila okati na lavulihahu na himana munchene ala ni kumosa wasawa umuhikati umkuluoni ni maporo makina kwene Rajaba sani Jamal Afonso mpaka mhina wakati bakani. Radio Msambiki mstudio mwa wampule programa Radio Teta Kamawani nenro kumhera simana ila mkulu tu wa Oseti de Abril. Oseti de Abril mumpanya ni mawani mwa mposto administrativo ya onamiko potepo shwene ware kule mnapova. Masinlelo kanatu pia netaka rierneri rin hapa nyato kwa ina lava mwini mwichuwa mlopana hoye.
1: Mashiva akina nichuwa mahiku makina nini vikanaka igaro sa honne ya ninlogi haka vava.
0: Ayo.
1: Ena.
0: Ontarle lwa mkasula ba uriria.
1: Ukalo uriria ba. Ntaba nona tri na lukihe ki yuma sahuya. Nona makuwa numo weku.
0: Ayo. Ayo. Aimai. Ntahaya ka atuwa nkume. Ankume kulutuse niwa.
1: Hiva ni nkuma epairo ya wala amina. Ni mula po munapola kiru ba. Nto nahala ni piyaka.
0: Ayo. Unlapu wa munapoto na piyawani.
1: Aina ai.
0: Ba mvira wora heri maroko po maroha ka makala.
1: Wora ni vira humu iwora so hiyana hiyana. Nini vira mu tuwa sora, tere sora, wani ni pahini ni vinyasa ero ora.
0: Masina la minele enloka sa pivi?
1: Iye, nela minele enloka sa kia vo. Maho ipiro sa huye sote ni tiso hono nea. Ate ponti ya huile, nini la male, maho uwera, masi ya uwela vale. Nini kalosha nga manero ola puwa paro stati. No vela vela pahe.
0: Masi nkahaya ka mama tani nala minele atuwe nruwe resha pivi ni? Kepashone mitano va?
1: Mama tani mitano va matu uo piliminishi ahin heke mana wakani. Mashipure yo kino na kwira yo moro lasa wakani wakani mleshe ni mwiri ni mi.
0: Ayo.
1: Ayo. Ekute yo ya tampe ahin matere kare wakani.
0: Ohisuwanyi ya yu?
1: Ok, hasuwanyi ya ayo.
0: Ayo miyo watoko enengerero wa shukurela vato tuki hapisi heke tomi kintuno mvika na kakaha heke ina makumaso wangu.
1: Mashi makumaso owani kina waha ama anu anelu, ama anu santuao, ama anu ferro. Kivenye kekiro kumpili chini vale eri kintuhela kawu. Kamponye kemanu waka litu, saiti huo, ititu. Kiro ke osawasa kamponye kemanu waka santu, dioniltu. Atu uteni tampamu yuwela radio Msambiki, kina vaha isalamu.
0: Nisina nae iruani?
1: Nisina kakiniru wa lunde.
0: Lunde.
1: Atu
0: ya vekelela musi, pahina, patani, yochelo mvekelela mula mwaku wiriheshe ni?
1: Masha ungirina.
0: Oko sai sai.
1: Na ringirina.
0: Romo mola.
1: Na gina pele tu yo riwaro.
0: Sheni twaya.
1: Kimuta ni unuwa toko.
0: Arote pesho eva.
1: Kirna 28 anu mashwa. Doki pela gure ki pere pere lagi makhala kin roha ki thume ki mai bishele mosa. Pele. Pala parawira pa yarwa kavale. Ika sihe kemmo.
0: Ayo miyo nkirewa shukuru lao hano kahekini eri emi atoni mwiwa kwaani uho.
1: Owa ndi uni mwiwa ratene. Nto anamwiwa kwaani iprogramma sote niwa hu. Sinansi vela.
0: Nto kei programma sheni?
1: Iprogramma niwa hu sauradi Msambiki nisi vela. Sincheneru ati ikina kiliyala saa kinira kakaiwa vale. Kathwela kamawa nimo nto kamumana kapola. Ikina kina liyala ikina kinubu vela.
0: Ayo.
1: Masipo ote po kisi vela vale. Kamiwe laka le mukei. Rosheri, olonkisi velorateni.
0: Ayo, miyo, ohano nkirero wa shukurela tu yete salama roka wala amina vale.
1: Mimi tempo kotepo shukurela, yete salama, apie salama nroaya, ya kumihere purukarama salama, ahokolo wen salama.
0: Ayo, ayo. Masi piruela keno upi hasela, ho?
1: Piruela, mashi, keno upi hasela, santo kahi kuna narase, amwiti haka motu uo, itu vitariki maliti pahe.
0: Maliti.
1: Nimbe kela kuverno, plemenishi, otomole, estarate la lika taro premio pako wa munapo yue ihote nimveke la katampur unredi hele pontia hele no tepo hawa
0: ayo sisi chao chao
1: tapo kwa shukurela.

0: Radio Msambiki hone vira vira mawane ohano ekuruva rechivale nemauto ato na mova unikaje mbodu diwa
1: mikimwe radio bai no radio raka radio Msambiki na komu nar kiri mwe mama atu kimwe radio Msambiki bai
0: ayo bai era kala kawini
1: bai garwa garo khopelo markele wa mana la kinro so wani ba
0: ayo ankala opo mawenen
1: ankala na roa ba ulsini wa mana nara kinkala ka
0: ayo ngaheka yaroen lo shukuria wene o markele
1: komu kimar ta ke semota kamro hala kilien tu kimwe kilien tio kena kolwani na no ba
0: ngaheya kai ponti le risai bale
1: ima si ponti li otoku ene mkuto koto konto ba hi usanki ya konto ya ba pero vera bale ke kuparu se metiga si da volta eli mwe yela
0: ayo
1: khaleyi ta ba ngola musuru kuwa ra ba hi
0: masina pelu pia wewe no wero la pwabo
1: masimane raya ba hi khandar pol su ba hi onela pushi wa ka athani ba hera sa u ba hi no ani ba hera sa ba hi
0: bonla pushi wa ba thi o sulu
1: aha bonla pushi ba thi ko muba ba ku amasa la ha onela ha loko ponti wewe
0: masi kokan le na malele kontereria o
1: masupon o phara wen onne theranya ba she ba un poco normal ba hi
0: ayo sina nayo hano
1: miyo kini hano chanso ni mwana mende chusulu wa mkungu
0: akuo ana mkungu wao
1: mkungu wa shinene
0: shinene
1: ana mwa hada shinene chereje
0: ayo masinka haya ka endera mawani meirwa nkala wa mna naraba
1: ana troa vale pa mna naraki jeri lwa memme kidindu la memme mashi wa mna naraba le pa hi mashi mahala pa kane ba kane moto ro khala ba hi
0: ayo
1: sa radio pa hi iwe pa hi muyo ratene
0: a oni wanya iwe
1: ratene meshimu iyo ni wanya ratene radio
0: atu ya miwa ka ina sivela pivi
1: iwe ne sivela yo hendi thowa ya kharesa pa to ngo hayo ro ni watu ustara hospitali oloni se rarre
0: ku mi hera melo naika
1: amba la pena akale na mararu hawo ni ko hiyo mati bawo makale lawo muradi mukala mko ha meshi mungeso rata ene bahe
0: ayo mio mtokwene ngerere wo shukulani kala mwele wera mumwera taksi mota ba kuma wo mumwera kuma ba para
1: ba mi ngeme lo patera na mpula vale anton tudon kiro hawo anton ba hiken ro bawo bahe
0: nto khumo bateria nampula orwa ka no mumulela ka bi
1: o khumo bateria nampula ke rwa ka no ngiba hatu sento yo
0: mpaka wamu na pampako vika
1: na pahe na morome pahe na potomo ke malla memme
0: ayo
1: va
0: ke phanyaya va ekiroha ke siwamu na po uya ke lokilela ka vi
1: ayo ke ba ho itenteyo aro ke ba ho itenteyo
0: vanto mtu hirno itentele am ke bukula mpaka ka vi
1: ba shi ultimo boku mu vanretra ndri wa pa tiriya pahe va yaro malla pahe mu 50 ni
0: am 50
1: 50
0: ampi hiwa no tiki hiwa
1: wa tiki ha pahe ka ma pishani wa tiki ha
0: ayo ayo siso hano ya ba ke makoma somu suwani wakala wera irwa mtupule ka tikongwe hiwa ni irwa ka koreri wana epirela
1: babo ki korere liwan no maraka ke ha ba ha maraka asile ta paulo na ka sofie tu mulu pela ka sikia ilo stofano ama mafate mantonio kitemia no pahesha nsoni mwana mendishi usulu wa mkungu
0: ayo
1: akota bela toko
0: lavule mradi
1: mradi musambiki bai ka mulera nka khala khala nku pula kino khala khala gelavule ye muluku we ba uire ba muluku
0: konko hi
1: ye kero thapela toko ene
0: nsipo etomen sipo
1: nsipo mini ngisebe la iwe akhala o mira boni mingola sitampa
0: mingola
1: akhala mradi unton lo ava khala mradi jo pahela toko glato wa nyo ngisebe la mbiga muyo ka hilo sharifu vitor salimu kawo sipo sinhinywa sashimira membe so ngisebe la pahi ikano pahi sharifu lesin ngisebe la
0: ayo
1: Tawane mi mwava no ayo.
0: Mulipalia kami ki hoshu kurlani.
1: Mengira utapia toko ene maru beto sao.
0: Ayo siso ni valana seke neren rumi hiwa kansipo na yanlo.
1: Mashivago sharufi yo kinu namuri pera yo sharufi yo hito salimu yo.
0: Achia malano umurumi.
1: Tawo kwa utapia toko.
0: Chao chao.
1: Tawo perigato.

0: ne mpanya ni aware kule mnapo kaka hali sama kubani
1: miyo atiti akishadiha
0: ayo
1: mkaikiwa
0: bakane bakane ankale kulutu yela
1: e kulutu yela wa pirili baba ayo
0: ni kopwa ya ni tumihwe leti no kene maona muherote elamo
1: mashi kapankola kamono siva
0: ano bajeri onguria
1: mashi ni kala yutu kino onguria pahi
0: ayo banto wana role hawera nronguria kapanka
1: ye baba pahi kola hiwani una miepe inatuma ihwapa saka mikereke epa ero kareke amwaraka anta miano kino pavaria seti ti aprili ai mai
0: masi akale kina kumana kana eprovela ro haka makala ni moshkaleta yana tika season to mikina iko hawara remwiro mkopi ha kino wiwe wiro ka wera tuma ihwapa na tika
1: miyo nkikopi he konve okila ati mahalene nsuwa suru kireke wara mturu kino munyo munche nata etuyo ko kumwawe babo pahi na kale yan kini yeyo tu ai mai
0: sina naye anita ruasheni
1: niyo keye makusha sina nakatu orwano wanu kurani pahi
0: ah nkumo kurani
1: ai mai
0: kurani kulutushe mbale
1: omeku
0: ah omeku
1: meku
0: no hala korwano ya ruende ni yaru bara mteko mteko wa malela ro reforma riente sai
1: no shivale no karwan nem sulwaka ashukuru antao nakwa kina hala miyo ba ai mai
0: to owani arimo muliwe wo
1: ata nkomoliwe ayo ko hela makayo wani mikerkepa baki no kino ve kinro ostati kimbenya ninsulu akola
0: ayo
1: antao okwawawe kinro kawe heke uyo
0: ayo ayo setu setu na hanle muwere ne kino pia kokati wole mele ya mulumele ka msulu aya
1: ayo mai mashika hero pa hundi mela ko mpahere vela ayo mai
0: ayo ngahaya ka radio msambiki ya hito komwiwa
1: niyo papa won kichuti hekebo nsipona nsipona ni kisivela
0: ngahaya ka isalamu ya bahe makoma so msi ya hiyawani
1: mashiwani u kahiya ka ashiro koraka isalamu hiyo ehe ashisulu aka isalamu hiyo oniro makusha nsina nawe tombekela olelo ba
0: ba iwo ya makusha arimwira ya norwana na pachero owuria no wani uyani uria wala twile wenta wenno
1: wani uka nguria pa hivontate kinavara mteko saka ayo mai
0: ayo siso no shukurela mama ngahaya ka hali sama kuvani
2: ka mugomeka haja
0: salama salama ngahaya ko wani no
2: wani na salama someto yo ki waraya
0: ayo
2: msigeneta
0: oniru ana kosova
2: ayo na makoto ki pano galati batu no na tetro
0: ono hitumwe oni mwiru sai na makoto la tonata
2: konato lelo moro hitumwa pa he
0: kaya kan sina na mama
2: sina kamigni hanu maria matalena 30 no sé no suele yo matarle en tu mara cabeta
0: ayo ku papa mama mara cabeta o
2: ayo
0: ngahe kama hiku manchene wani no mutetene mu
2: mutetene mu reta ah masini neta sa ayo na mini kwasaka ndele ni neta na kumisapa he ayo
0: ireta ya singwere ya sintepesha sinkale ireta sheni
2: kama si merimane efepere ayo utepane weni yako were ibwa
0: ayo
2: ni kutuna ni mpachanda kalai mpaka baba pahem mpaka hopera duwa mpaka bandalo kwa nana tahali yawe
0: ayo saa kumelele ka ireta sisa saa onroi waka wawini mama
2: nendo wana miepe
0: a hospitali
2: ayo nendo wana miepe no sawa sawa
0: Ontuvoka nyero ruwe kopelo kala miako yabasi sawata melawa ruwe mwiwa kochokoko choko namkoloko mawiwe ruwala mwereke mungurieka
2: nari nintime ko hospitali pa he sawa sawa na miepe
0: ise yo miako se yiya sirere wala maba miako sheni ya
2: oni haniwa kwasi wa mruto
0: ah ola mwako wa mruto ola
2: ola unapota
0: yo kale mpanywa mamia yako ni me yolo kasa twinrera himawera meme nini mpanyeleshemo
2: okana men kana vera vera mami akone me anke ngwa ruhinya
0: mathwelelo mathekulelo makhalelo shana shithiana osedi April
2: thago lanno ana mana chikana shithiana epaira riaka ano tukumana ki na sasapwe ekala eka ekamwena kamiba ayo
0: sapwe la pasheni lo
2: no pa ikupipa hashina mwana ilata tu ayo
0: enne reno osedi April
2: enne era pa me kulutwa wanya ko hito uvelo ngu ayo
0: iwa nkalo ivelo ni
2: ake mwata mendi ivelo ni pa he
0: Tano onoriria ivelo ni Ah masinka haya ka sikina kwene sorera ntapela ya anamawani mu osedi April ware kule munabonna
2: Ke ntapela ware lapo ahila yopachera eponti Ah ninni bela bela na roko olesi osawa sa hospitali na kala na manambenya ta ekulutwela roko sawa sawa oro soma Ah ninni bela bela Ntoye ye kinum perre ponti ye ya lonke ye yo Ana hospitali nini ha wanno ne o hene yara ba nini be na yara mpero ni mu ha wote ibelo na miepe
0: korote ibelo hospitali ba
2: korote ibela ma nini punyo hiyo ni hina konsigire weta ni musuru kwa dake sin hina kala na ah se yeyo kanda era wara ni meni sina kala kai kwartu mu ha ah ni purleli wene
0: ya hospitali hini ayo ayo kahe ke ni mama nto ya ba heke makoma so papa wewe waniwe
2: Mio kena baha ayaga akar kadit Manuel ensino suiswa kaveta kine bahamana ka Musa kine bahamana ka Francis kisalamu Feliciano mara chuma kwale telefina na yawe na chuma na susulwaka ni Manuel nersitu ni Faroki ni mwana kumkisaria kuni haniwa tulsi na boke yara ani haniwa tenta kine shukurela
0: Ayo, kaha kini, nukala nsipo ya pavela ya uira, ni ukati vantuna huvala nasa kava, yereke yuwaka?
2: Kini pavela pama, nakala nipa siya mwule shenime, kina melepa, kina inyohola, nya mutano wale wakale, kaheruwa ameria lala nina, wanezo konyale. Nukala nsipo nipa ya sakirudi ya la, nukisivala neno.
0: Vomeria lana nasivala la muhawira, animu ipa sheni nasivala ameri.
2: Papa hano konya. Tumu kisi vela vale paheka wa haka.
0: Ayo, wasi vela vale.
2: Ayo.
0: Ayo, no wela jamali, wano anorumiha.
2: Ayo.
0: Kaya na makoto ole, ohi mwavale na makoto?
2: Singu pae katorosinye, ni muhinya singu konto.
0: Ayo. Kala toko ni makura we toko, wala mututon roro tuma.
2: Mututon tuma tuwanyo, ni mutu mehana makoto, ni tu ni maka loko.
0: Ayo, ayo. Peleli wea, singu konto, nseri huwembe mautenembe. Peleli wea, singu konto, kengwehe. masi pao.
2: Bantu kipanke munyuku to.
0: Ayo. Masi ao masi kanlu kusao kansi wa maka.
2: Nar, masi ntanguri ya huwe no baba tori rio si vote la. Nipote muhidi ya tumu na wavona.
0: Ai mai. Anompi mavo mama.
2: Wake nompi mavo papa ba.
0: Vosari ya vo.
2: Voro sari ya va.
0: Ayo.
2: Esi nkukonto va.
0: Oitali waka mbile shane pae?
2: Wake ya mwera ho papa ba. Vasi nkukonto va.
0: Asi nkukonto vo.
2: Ayo.
0: Eleli weke.
2: Porque no moto wala papa ba.
0: Ayo.
2: Basi nko konto ba papa.
0: Bolika na ba.
2: Bolika na.
0: Kona ape iwanile shola, kona ape iwani pene ula.
2: Nari kuni pa he. Kena ape ni kuni mkacho.
0: Ayo.
2: Ke ya mtu shola pano ni ate tela.
0: Ayo.
2: Korero
0: si bayo tu mama.
2: Ayo.
0: Ayo si so miko vika na ba yereke udena kansipo naya.
2: Ayo.
0: Mikenro kelati si ba vale, kereke kimlia kana makoto akola.
2: Ayo, kwa shukurela.

0: ayo tva vanelo la oponti non tu normally hera tata ko ina la baka panya ka baka ka ni mo romela po mu ko mo lopan
1: me ke ko ma sa sa la pa
0: ah mu ko ma sa sa wa
1: mu ko ma sa sa
0: mu yero wa wu
1: ni ke yero wa ka tra la o sena ki tra flavi valerian ah ke neta ka mo turi stare ko le mo na po
0: ah kuku a shi to ko en ai to ma romela salame ni
1: ah ka ro sa mal ka ro shukure pa hera ni la pa ka ah
0: non to are ko la ole lo ka kushiwe
1: mo kuma na rona na rupo sto ya rongwe na sala primera pedra posto io sheno na mikop
0: ei empero te ku opajero te ku e posto ele ya hono ni boka chule bale
1: le atakhala dia hona sia ya
0: ayo
1: a dia tempo ho ku le shiru anta ulo are primera pedra
0: ah no mala o te ki wa kala posule anera ro tercera squadra bon te ki wa e posto
1: te ku e posto
0: ayo oh mukhale lo nikelo holo
1: oh nikelo holo ba amba kuru pela ndana ho ba ya kar ba thonder ro meli ha
0: ayo ayo ah aso yo khala munona nyinyi munni thurumela mukafuko ni ma arekule
1: bashini ninni reri hele pa hede ninni liyo wala pa ba akarwe to ninni garantiro yo ne squadra yo khala pella ne kinona were squadra le go thakina vale motu reri hiwa ho
0: longkia ya
1: ah sumana ne la riwe yo na mu ina korari o kana wa were pa lela pa hene nikello holo kala ka we pa etu yo gumya ka ti yo gulisha
0: yo hela
1: ah kati yo hela ma ho wero mto ko lwara e pa ni biro ro kuja kham bar mto kanne bar se khala kawiri lep tu ye sirim ata so honda ya
0: nela po kherere
1: nela po kherere ah vale o heva no vejo squa tra le vale bon vejo po studio ada sumana le nahi karan tiro na ku karna dore iro an ro verno a mujer primera betra ma ho e punti ahu ma ho mto to ahu la
0: au e punti la kiro wero ndo pa cheriwa
1: ah porque ai kharmo tu sumana le din re le aro pa ro pa cheriwa antava e pa no se ya elenche impite indi porque airo ka governatore armi sono distrito no ko distrito anaro mpaka onapuri ah
0: va mono ke pi hanto ware kule uyu
1: onto ya karuma tupa he babo e puntira be vitano va oh nromele ke pa
0: ayo
1: ah kere ke mutato porque ware punti o vera o mona pondo ke na punti
0: mi karu to ta uyuwe ah baba ba hima ba heliwa shiporo ao vanto tiva ke khurwen lia ko hitono bakhane irwen sinana yani
1: sina gru to flavi valeriano no suri shwa flavi ba poti mano duli
0: ayo
1: ah anke suwala ke ona ka piye ka ke buloko iro a tuwa ru a ta fala yo arum ta tonwa yo ah temi ai gneta no hanwale akela na kulubari kiro ko hano anne suwela etuela
0: etusheni
1: iro ka sunto aponti
0: kiro ani rani
1: kiro ka ukan piye okunya ngo mashi ah meba metu yeso kituryo makela mota pa kutu tutu kela avalo kapineti wa governatore no kurulao ah makela ko piye we no mpaka udensia pa polo na governatore piye ka iwe ateni ha ni ku bana nda no piya ubara torombo tare kula mara lelo pa pa mikili pele liwe kino vara mteko ah kora twan no loka sare mnapo lelo kiloka amunapo ha ni lista yo wira na ko para twale iwe musuruku nata amunapo se ha ni lista elista erna ya para odempo atu usueli wa mvara mteko baba melo sa kumelela wiro i ya fulano ya hele mpa ba shiwe mashio wira munapo anno ya nakasinku konto anni solo hiro waka ni motu anote wasa ya kanna musuruku kalla bushi
0: ei are kule ba kalla bushi ehna musuru
1: ehna musuru ko kalla bushi
0: ela paela
1: ela paela ba kalla bushi wa musuru ko kalla bushi ayo pelimel shimno ka tempo osara masi aka tempo himu atrazento ndio ka pa ko mutare kule ane ba ke tuzento
0: basi wiru wa mahala ala tato kwa
1: hala nata
0: atwa wanda pusha nkume la posheni
1: anta momo pa hala mera wanjara si wa momo ana male pa hichi kina na mera osapa he asu ansula samasi ya ndio ka pela ka vale shutika katake amna pusha ke motu ayo ah te tuniri homna
0: po wala melo kala no hoy
1: apa kevo elapo
0: nakale ni shukuriani we kulutweleno
1: elapo kevo elapo yore re murera mutu governor ro hevenyere niku ni vihera wela mutakuno variwa ah se mrato bege kotia apo u heredi yo yoke afara biwa hibero kobra toponti
0: iya wantibela
1: ah tiya wantibela belo ko biya ba ah so kirona akaba governor ro hevenyere niku vihera wela ono bara muteko
0: Nsipo mwapevela nyugure ni woka tulavani roka ware kule muna puti.
1: Po vaki mpela kamiva, kimpela nsipo na lili weni. Ah.
0: Nira we sayi?
1: Nira we ikishikempa tani.
0: Manu, ayu harimu ira sayi, okalaka lishi sa soteni tasa shurupu.
1: Apa, okalaka wera mi, akini siwile ni mina, akina kansi wile ni mina. Ah, kwa ora mahawa wera mutu, yurewa ashaka, waveleke vate wawa. Mpotu vela vate wanene.
0: Ayo, siso, nroko ware kule wigo?
1: Ah, nroepa he. Mi kotepa ushukurela.
0: Aimai.
1: Ayo. Apo ovu, uhi unotana nivekele kepa huu unotana wera pa kuvernu, lupo niwehe keno, kuvernu niwehe keno, kaya elari wakati ilapu ikina, peyali haya.
0: Ayo, Jamal Afonso, lili weni, nenro wa hamu napu.
1: Yo, kempo pitela pahe. Ayo, miyono pahe kwa utuko tulino.
0: Ayo.

0: radio viravira kama wani ntokone na himi aho ni mpanya ne ya ware kule munapo ekulutu ila veli maliliwa ni yosethi di abril nkaya ka atumte kushene no nevara waka liherana mjena nsina
1: minsina naka kinirish wa ale li masiko hano ya muhali
0: vato to hano
1: kwa hano ya muhali ya wakini
0: mbara pili pili
1: mbara pili pili
0: watu kwatu
1: wapu kwatu ni wini wimali Oparo waka.
0: Ayo. Masino, unituka ni wano wano kiriaka no?
1: Masino, okala uye niru wakula mtu ya uira na elatiye la yove kela wewa vekela rugi tukiwa, unitukiwa.
0: Onira uendre nesheni?
1: Ya, ya, yotukiweyo. Onira yale na yowia, waruhiwa vanto natara ukona hiwe tuhiyo, hanu tukiwa pahe. Namu kuhamote ndia wewia na mochela wale, naligarla to akui hupahambara mutakwe na yowona unyerere ula na mochela. Ya kala na wari ahomomo nini bara bahe nako hana na leli hana ba bana la bahe ko mana mutathane ntoko sinera ho ba bana la bari ahoru bahe
0: e posto ya mawane la posto policiali ya mawane le tukulwe mwa kashene wa munapono
1: ii gino na we ba jere ya ya goheba kibiru makapu ya le tosa na mantara ya regule munapo makapu ale noche la noche la ya nta mihera wa regule baba gombe wa tata ya ntosi yo hene bara kasaho
0: Atu yo chela ba en rohiwo
1: ba no chela ndo ta bona le ba he
0: ayo
1: toke na ta bona le a hore ke se yona mikopo ba na ku wela ba bo ya nta pela ba na thukwelela ba mwamba ba ho ba le nena le pela ka kunyo u nyerera na ba ke na rene khatri ya ma po hekala
0: atu ambara ba musamosaruni mapolisi yo po ma
1: Ogenta shkwa tarona kuwela uigo.
0: Bawele kinoona kanichampo kole na aliche mala kala ntima kiliwa vale.
1: Wale wale poti yokale bihe wale bahatwa le dina liwa ya natima kela uiru angaru hele nware kule baba.
0: Ale tanto takale se shinenene mapulisi yale.
1: Ale nto ale naro romela huwaru wela rowani para waru hababa.
0: Atuno ashito kwene.
1: Orata ene nto nikale nawe hawani vandare lo wabikandi hao vandare lo malela baba.
0: Ayo.
1: Kosho
0: kurela to kwene.
1: Nime kosho kurela.
0: Ya baha makoma sewa msi wani kaya kino kala to kwene to pulisi atani. Baha makoma sawani
1: ndo kala ke baha hiho mekene mwerera ka baha ka baha lina raru kene mwa baha na mwa muyo wani we ni riwana maruti ke bekala ka mwana ka menta merci you celebrate you ka bekala ka baha yashima ka bara na ka mte ko baha ya wili ana mawili ene ana sare ya valenti ya manor saru ya mantiu nabi ya mwenya ka baha amwara banuwele amwara yamba kamelo
0: Kwa shukurelo hano?
1: Nime kwa shukurelo. Na papa ya maputu wabara naka muteko na ye na mwara ye nebahi.
0: Amto kwene kaheka ihali sa makuwa nina?
2: Mashimi baki nishiridiwa. Yopa jara kina kula nsele na maputuro limele mutetinemu. Nisina nabalisa na ulimeliwa alishantre alubishtu.
0: Muteko nivara haya?
2: Muteko nivara haka kiri para kadi heri ya mutetinemu pahawali kari hana musini. Kimbara ware kula hawa mpanto uwera unora mutu ware. Pafula nduwe moto kerenda iki ihani liwe kari kitoki heri ya para natane.
0: Aigo tan lepa
2: kin lepa gi papelon to kinaro hera fa wera munni hane ware ko ran karani mata hin nim patani
0: ayo
2: vamos antes de force y comunidad de rivaba na kali herna pa vamos a
0: va atoko ene I papelo si yake dona ga mu hirero sare mu mlesha ne mu tan lesha yo
2: mashi kin ware ka papa kan bakani
0: va mi ha so tupa atusi hin wari aya enata mi ha ero ha ko po ma o sin kale mi ha
2: Iyo miha singwere atisi sindu hiyo makuma kanla wera kankumpatiri mpaka wana labula sabano watu nino chela wale nira hui mashi nikuma nena kahina baba nalepa yolepa nenka miyarepa wera makushe kaa naba ya forsa heri na baba mahoji heke mpaka uspitali walo budisia mroka mantara karke huu shine nea wataka ndosu wala makuma hiya hini mbaraka hiya lasuntu sosiale pa ikani mararuo so take it as a one and you are na watanya hatu mudetenemu
0: kaya ohano
3: narimi tambeki ni rampantra Over baba.
0: Mbara baba. Iko ni mbara mteko sheni?
3: Mi kiri mteko kihidwe komu mtu o resolveri problema. Si salindua shuhisha.
0: Hayo.
3: Mika sekundu shuhisha baba. Nisina naga kinasimu Abdala Antonio. No suwele shuwa kinasimu Rasta.
0: Tata Rasta takande shuhisha no?
3: Mi ano primero shuhisha daaso lindi vale. Mika sekundu. Kiri mwanana na baba huruhi wewe pangani roge nino
0: nikali heri ane
3: kana mtoteni mumu
0: ani kwa sasa hii kulutu ila mishanki hoshene tu antepa ya wakelela ba mihatu sintepa ya wakelela
3: be para mi tempo ile riaka ba mehan nakrela huwa meha so trekela ni wa wewe pa ala mona ka ker le fulan wakela ila ker le fulan wala ntao na baba na tukihana mashi mishanki ho kisi faltari
0: kwa CV
3: Musanki homo no kalana musanki ho proge kenna shoboro a ni ri vansua ni tokova ba mutu tini
0: a tu khari nempa ni vara ya momuteko
3: nari ne amvara ba manka ni baba ni mvara tekola a tempo kino kuya khali pula ba lepa ni mona ka wera kwa skimvari ya mteko a ya ri toko ani khala manera tampe na tu no ndiwe ko poma wera pa pelimino sina tekele na ba hase lo na varia ya bo a alabula seke sana mihai
0: kahayaka ohano ihali saye
4: salama kahiru tuhila
0: bakane bakane orisa hii ovara mteko nana munchene nyuwano mungyeru wa kulutu yela nsina nanyo
4: nsina gindo shuarumia shuarilinto
0: mungyeru wa momo
4: akinyeru wa momo wananrobe wa
0: mniweha saye ovara mteko namu avanu alamu ernene masha nkiho saya nyuwano murumwa wiru wa muromwa mvare
4: ama avanu alamu nini varna mteko ratene forsa kakineta naka baba wara kulaburke narwani por ni ro na baro mte korata ene kina rututhiwa wala kina vyola rimalo bara mte kole aa
0: mi hasin te peshanyu wa khelela orowela orumwa mi sinkala kami hajene
4: mi han nte pa hu orumwa ba atyale ankasharna anaruhana ba anaprodare oro levana ahinarwa ahinale oniro ngarowele ne hen na kuma narowela ga aa
0: mto maruma siso so wirwa marowele kamene mpanyole na be lenshene wira mwira nkapanye munatika wonkapanye
4: mashinare nini muruha tu na hempanyo ro hempanyo sina pany nini muruha
0: batho wa mvara kutani hiku wa mvaro tanaru wa mvaro hiyo sai
4: ba nende vara ka khane ora ne vara hutana ora kende paka paturu lu hi maha mala tarawala ana kinsoni ro fulano yo khunru pe fulano
0: ko shukurela
4: tapo
0: atwe bare kemte ko wa khali herana munjene no salama
4: asante
0: Kumala ohano
5: noam
0: ayo naruye baba naruye momo naruye kumiheria programa radio teta kama wane emuna poela sedi di abriliela
5: akoshukuru lokala akipanya teba abanik sibela radio teta kama wani banin sibela bana miwa kan kalantene wate u baba emna shuna wa sempre kale kisi sabahin Radio vilevile kama wani ni yuweke sihapari sama wani musu musu nkalahu.
0: Masika hakini ihali owani no enrera mkulutu ni muu?
5: Ihali so wani mkulutu musu enrera muu, enrera pahimu. Enzu wani nena pahimu makalelu ala, ukala wetu ula poletie ala. Mashubale, nani nila tampini kalihino kene polisi ya ruwaka muu prekarela la vilevile wala shimbra wala mkani wana yata.
0: Masi wakale poshtu polisi yale... o ne panya huwa nware kule munapono
5: ale pahati anafstare ke makumitaru ale wapa ni khalisi sale ntale tan ni khali malula yale ndo khali nukumela ni wi hana wapa mbona ndi khali heren na ndi khali heria mashwa hero melan lelo ate sumane bin rele baba kahiru ili na ala bila kushipulsa kana roa
0: ware kule to baba ere posto to ya makumitaria
5: baba pahi ale ko mandu pasaka mawanya ni rosa kale ni mora sasisu ni kuni khala mteko baba kwa mbari waka sekundi na mali ne sapato ale rosara rosa pa ntao bale ntalabila banika provitarwa uru halle mkhana pa na rosa pa na kushipuru saka na roa
0: mishanki osikina kwene sini ukulana munchene no
5: punta hile te ile bale lene makela hoki waru namakela hoki waru pa hibala athu bantu man tuna roa ka tepula ile ba atepe ku kwashima mali na namane bale mosi ndapushwa ntsiyo mshanki hisoro se de abril no ekhale se de abril era pa hi kinami na kukumo sawasa uu ni mu 7 April ni na mikopo sotene msankisi sinivira la mahawa ponte ahuya masharo wakala wakubaro nilikomu oni choki hasa nini yoroka epa nyeno wakala yu prushede nchunero take ponte ile arwasa katwale mashwale kina wata wanyira arimela ntoyo msankisi humulu pale ohro nivaramu mlaponi mu wakala msaitere mprili mumu wale na mikopuru anivile ukumo mhikati uu paka pahiro rapali ele priulu pale mpaka ndoa mpaka wakaro magistrate ile mahawo hitekwe pontile no vela ve o vela vela manje ne kinona towira ay ntiyo kuverna de pontile vele oni we henre ne namkhalule na shino ona korera
0: karo halele ro pachira ni kari o mna puwiwe o khala we ka pachira wapi ha o vera vera ikulutu so hi na sa sampantola ku pia mpako mna puwiwe ayo mpako wa ponti vale kinika phanya ba vale sto kwene ya lapwa kina ku pahi nto kina iwe ba vale mishanki ho twirwe ponti la nini hawa twane mwiro muli banka ka oneta ta sai sai yo kale mvari wakati ulava
5: we msanki ho wa pontule atwala nene liva pa hihere ke wa atwala nene liva tanto yomi paru lapo wa vale kino liva paru mbira mota akabali
0: an liva otuna mahawa we atokwene we kakanlo he liva an liva mahawa ni mwiro mkanyeriwa
5: vale kino kanyero ni vale kira sisale ale ya ruasa karukura mna pa wanro ni romu chawa anano chawasa ntaba vale vale vale ki vale vale atwala kuro na ata na mte kwanyo mashinkwanti nara mika avira kvale kino liva kimbeki liwa ka 50 tiye 100 tiye 200 tiye bakali vante pobri oisara masi vale kina liva 300 montu kwehiru akro kwa mtato kena le 300 mabo kini shanka mashiye sempre me kini piaka kina panya pisto kwenya le ka mutanwa ka kumana gubernator vale kina le li ramaola wepa monika na atwali manote pa omora mora iwe nka nubu ya sai gubernator re vale pa ndelo kina tupanya e funtu ndelo lipele ke mashwale nki kanle we kro mala toko sinke mankele la msen kuhiye msen ne me kini ra ke mala ke mikora kina ku e ponti le tu kin li pihra wono te kiwa a machine pian pa kawa ukala wera ni kwata na travel utun ni khalo bela bela na woro hisan ni kwata na wono konona a nya hospital li khanle ne to se ya tum shanki husen ni ver la ba ponti bal
0: ayo ba pelon suli ha wera yo khalen ro meli hiwa ho
5: a kin niwa kin niwa kin ni ro ka pa ba ba khoya mtan wa ba no no ba hiwa e ponti le aki ha ka ya ka hirwa sa ya shine na andro te ka sabale na kuma na bana raban na ro wiwe nyiro ne polo muhela ponte mo vele a vanto na lipo la tia 12 muirio lo vinro lo la sumane ye a kubernatori ro ni mora wen na hele primera petra sin lipi hirwa pa hiwara na no ko pisa ni ni ran ro ka pa he a vel simple como wo herre pisa ni ne herre ka pa he a kunya tia le mashkin ni ro me la luko si vela mtano ba no ba hiwa pa he tatwa hule
0: y coñame metano casi pan que mañana
5: ay coñame que sin faltar ay coñame siempre yo na barato pa he na wa ki hira pa he si sabar ka chun a ki hirwa ka ha ku mum kusha mashi ya barabale ko mu waran tunno i ni wor ko bar ga potin so nin kala moro memme a na ma ki hira mutule pronto nam kusha na moro hospital a ha barato shi shi metano baba
0: ay metano baba
5: metano baba ha barato shi ba ponti baba le on bara mira ba masa am tata munyanya sa mashin ne mukusha ne moro hospital na him ma kihe ai konya mento i ba ba bi ko kwalon ke tuba
0: ya lo she sha kala
5: a o she sha kala akala ko ku yi
0: ayo hiya no to kwene kanre wa shukurela o wi wa ihali ya se ponti lanno na ro i kala wera ndwe ni kumi heren la kana radio eteta kama wani no chele o pio ponti ro shukuri yawo
5: ba te bo kisivela mashivale ga phala ka he kini ki ba he ki salam saka
0: ah ke ba maha
5: i salam o pa chara ke mpa wa bekela sa makha pa go thene bur gena makha mloko ni manle ni fala bi ulon ke ti ha mbira ka mu ni hani wa ka de te ke salama wenye na mara ni na mara ka baba akhalle akhalle mata le na romanto ba musani mla maka felish minu ba muhani mla maka apele ba musani mroko ra ka mara ka manchira na pia munyaka ni muhima ka mukinye na truth na kaso parasha musha gote na na matresi
0: programa radio eteta kama wani kerere wa shukurela hano yamnapo ram kulutu ni maya mu ena kelela mretele
5: nime ko shukuru
0: ayo hiyo bani ntuna utikela ko wani ka hekini andi wan sipo no kala sipo na pavela wira ni balana saka ba heleka wiria naka
5: sipo na pavela ka mama woni na mar mama ndake te pele mahavara nyamte ko banda nyamte ko chemo kili ala kimkizwele nende kendo kisivela
0: Jamal Afonso sipo na Gilda murumi haka ni hiano vani ntuna wira nonele haka no kuma programa radio eteta kama wani ni mali heria baba sumaneyo ni ndro kumi heria ka ekulutukina ako Rajabasani Jamal Afonso kwa hereni